0: Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
1: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
2: Isang magandang gabi sa lahat-lahat nating mga taga-subaybay dito sa ating programa, Kabayan Radio. Ito si El Capitan, bumabati sa inyo ng isang malamig na gabi. But anyway, winter is almost done. Malapit na matapos ang winter at ilang araw na lang pizza 18 na sa buwan ng Agosto. Happy birthday pala kay El Capitan nung mga nakarang linggo. Si El Cap talagang tahimik lang ha, hindi siya nagpaparamdam. Nako. Buti na lang nandiyan si Josa at di ba? Akala ni El Cap makakaiwas siya, di ba? Na-publish ni Josa ang pagbati kay El Cap. At hindi lamang dyan ang mapag-uusapan natin ang hindi lang birthday ni El Capitan, birthday din ni ni Kabayan Radio. Pag-usapan din natin ang birthday ni Kabayan Radio for 13 years. Wow! Sana nandito ka, Diyosa. But anyway, binabati ko si Diyosa. Tapos na ang condolences para kay Diyosa. Ngayon, binabati ko si Diyosa ng isang welcome back at get well soon. At para sa ating mga, syempre, mga co-host dito, kay Mochia, kay Barbie, kay Mama Jack, sana naghahapunan na kayo. Sana maalala ninyo ako na naghahapunan kayo. Di ba? So, anyway, marami tayong mapag-uusapan ang mga exciting moments for the week dito sa ating bayan at sa Balik Pinas na mga pangyayari. Napakadaming mga mahahalaga at yung mga pag-usapan natin na dapat ninyo malaman. FYI. Huwag na kayong makulit, huwag kayong kumontra. This is just for your information. Ito si El Capitan, bumabati sa lahat-lahat ng ating mga taga-subaybay, nag-follow sa ating programa sa iba't ibang barangay sa buong mundo. Mga kababayan natin dito sa buong Canterbury, sa iba't ibang barangay ng South Island, lalo-lalo na dyan sa may Southland, dyan sa may Otago. Isang magandang malamig na gabi. Alam ko patapos na ang winter, but in some highlands areas like Craigieburn, dyan sa may areas ng Mount Cook area, pati na rin sa iba't ibang mga highlands dyan sa Dunedin, meron pang snowing bukas, Miyerkules, at Friday. So, expected na talagang malamig. Malamig na malamig pa rin ang kapaligiran. Ngayong araw, napaka... Yung kumbaga, nakakabaliw na pangyayari. Alam niyo ba, kumakalabog yung, yung bubong namin kanina. Kumakalabog sa lakas ng hangin. Di ba? Mabuti na ngayon, oh. Medyo peaceful na ang kapaligiran. Peaceful na ang kapaligiran dahil tumigil na rin ang hangin. Pero kanina malakas. Ang gust wind kanina umaabot ng 80.

So talagang kakalabugin yung bubong natin. Binabati ko pala ang mga members ng Alpha Phi Omega dito sa Christchurch na mga brothers and sisters. Yeah, the Alpha Phi Omega will be doing some legal community workshop. Wow. Legal community workshop na magaganap this 18 of September. So ano yun? Ano ibig sabihin yun? Itong workshop, legal workshop, to be hosted by, siyempre, ang ating masigasig na ano dito, yung consul. Yung consul natin, si Nicole. Through the Saunders and Co. Alam niyo ba ang Saunders and Co., yung law office ng Saunders and Co.? So, yun ang mga partners, counterpart ng Alpha Phi Omega South Island Association, magkaroon tayo ng legal community workshop. Mapag-uusapan ang lahat ng mga katanungan tungkol sa mga legalidad dito na nagaganap sa New Zealand. Dapat ninyo malaman gaano ba kaimportante yan, yung legal workshop. Ito ay magaganap sa Waimari Community Hall. Alam niyo yung Waimari? Diyan sa may part ng Ilam. Waimari Community Hall. Diyan yan gaganapin. I think bandang hapon na. I'm not sure, but you could be able to follow. We are posting, may poster kami na pinopost sa ano, sa dito sa may Kabayan Radio post Facebook page. So yung schedules ng event na ito, gaano ito kaimportante? Marami tayong matatalakay dito. Lahat na katanungang legal ay pwede niyong itanong. Una-una, yung paghihiwalay ng mag-asawa. Legal ba o hindi? Nako, madaming interesado nito. Hiwalayan ng mag-asawa. Yan. Kaya nila yan talakayin at sasagutin. Magkahiwalay yung mag-asawa, may makukuha ba ang isa o sino ba ang mas malaki ang portion? Yan. Mga katanungang legal. Actually, ha, binibigyan ko lang kayo ng idea ano ang mga katanungan. These were leading questions. Oy, kung sa impeachment, bawal yan ha, mga leading questions, bawal yan. Hindi yan pwede. Sa prosecution, sa defense, pwede. Pero dito, lahat na mga katanungang legal, ha, pwede ninyo itanong. Ang, for example, mayroon akong flatmate. May flatmate ako, hindi siya bumayad ng renta pagkatapos umalis. Kaya ko pa ba siyang habulin? Yun. Yan mga katanungan. Legal yan eh, legal. O di kaya, workplace. Ang employer ko, sabi niya sa akin, ito ang sasahurin ko. Ngayon, hindi, wala kaming pinirmahan na contract. Basta sabi niya sa akin, malaki ang sasahurin ko. Sinahura naman ako. 52 per hour.

ako $52 per hour. Pero wala kaming contract. All of a sudden, after few months, 2 months, inutang. Nagde-delay-delay na ang bayaran. Hanggang sa nag-declare nagsara ang company. Kaya ko pa ba siyang habulin? Yan ang mga example ng mga or halimbawa ng mga katanungang legal. Kasi kung tayo-tayo lang, madami tayong ano, madami tayong mga pwedeng mapagkukunan ng rason or kasagutan. Pero valid ba yan sa legal na idea? Yon. Anyway, marami tayong mga lawyers around sa dyan. Hi, Riz Vergara. Yeah, si Riz Vergara, isang ano yan na abogado. At nagtatrabaho din yan dyan sa may Saunders & Co. Si Nicole, yung ating masipag na ano, masipag na consul dito sa under sa Philippine Consulate. Si Nicole, yan, magaling din yan na lawyer sa mga property at corporate. Yan, magaling yan. Pag immigration or family or yeah, corporate, saka yan, business, series. So yan, bakit importante sa atin? Kasi dapat bawat galaw, kailangan natin iwasan na magsisihan tayo sa huli. Porket asawa mo siya, sige lang, okay lang yan. Mahal ko naman ang asawa ko. But at the end, hindi mo alam, magkakaroon kayo ng legal na problema. Mabuti kung wala. Praise God. Wala. Walang problema. Pero, ngunit, datapwat. Pero, ngunit, datapwat. Bandang huli, nagkaroon kayo konting problema lang. May mga involved na legality. Oh. Pwede ko ba magawa ito? Pwede ko bang gagawin ito? Pwede ko bang... Oh. Yan ang mga dapat natin itanong. So, mga kababayan, pag nandito kayo sa vicinity ng Canterbury, yes, this coming 18 of September, magkaroon tayo ng libre, libre ha, na legal community workshop. Ito ay ino-organize ng Alpha Phi Omega South Island Alumni Association in cooperation with the Philippine Embassy or Consulate Office ng Philippine Embassy dito sa Christchurch at saka yung Saunders & Co. So isang libre at napakahalaga. Napakahalaga itong magaganap na workshop na ito dahil marami tayong matutunan na mga kalakarang legal. Ito pa, example sa mga nangangailangan ng legal minds or perspective. Kapitbahay mo, yung kapitbahay mo, maingay. Di ba? Maingay. So, ayaw ka, hindi ka makatulog. So, paano mo siya ireklamo? May right ka bang punahin siya or puntahan? Baka mamaya, pagpunta mo doon, mahampas ka pa. Di ba? Oh, yan ang mga katanungang legal na dapat nating malaman sa ating

eksperto or sa mga lawyers na eksperto sa mga ganitong bagay. Huwag niyong kalimutan yan, mga kababayan. Napaka-importante yan. It's either you are on personal, whether you are on business questions, or immigration questions. Alam niyo, sa mga rentals, property, minsan yung kumbaga, yung taken for granted. Wala kasi si Diyosa dito, walang taga-translate ng Tagalog para sa akin. Yung taken for granted mo lang na hayaan mo lang yan. Sige lang, okay lang yan. Hindi yan mangyayari. No, hindi ibig sabihin dahil hindi mangyayari. Kailangan mo talaga yan gagawin. Habang maganda pa ang relasyon ninyo. Ibig sabihin, habang maganda pa ang relasyon mo sa asawa mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, or maganda ang relasyon mo sa landlord mo, maganda ang relasyon sa tenant mo. Kasi marami ditong mga kwan eh, mga landlord din na mga kababayan natin. Between employee and employer, maganda pa ang relasyon nyo sa employee nyo, maganda pa ang relasyon sa employer mo. So yung mga ganyan, you need to create a good direction para when time comes or never comes, wala tayong problema. Ito ang sinasabi natin. Ginamot na natin yung sakit ng ulo in the future. Kailangan na natin gamutin, hindi pa nangyari yung sakit ng ulo, mayroon na tayong gamot para sa sakit ng ulo. That is how important itong workshop na magaganap this coming 18th of September. 18th of September sa may Waimari Hall, community hall dyan sa may Ilam area. So anyway, ipopost natin ito sa dito sa ating Kabayan Radio page. At the same time, pwede nyo rin bibisitahin. I-share namin yan sa Pinoy ng Christchurch para hangga't maari na maipaparating natin sa sa mga iba't ibang barangay. Kahit isang member lang ng family para mapag-usapan mo, unless medyo wala kang tiwala sa wala kang tiwala sa asawa mo. Dalawa kayo ang pumunta, baka mamaya. Ha? Siyempre, pagkadating sa legality yan, ikakwento niya yung sarili niya. Di ba? So, yan ang natin, ang magaganap. Ang Waimari Hall can accommodate up to 120 people. So, malaki-laking venue to na pwede natin ma-accommodate up to 120 participant. Pag sumobra dyan, I'm very sorry, baka gagawa na lang tayo ng panibagong workshop ulit. Tinitingnan lang namin kung mapwede natin ma-accommodate. If not so much, pwede. Pero pagka madami pa rin ang tataas pang demand, maybe we could be able to do it for the second round. Kasi ito, hindi pa natin nagagawa ito ever since I was here in New Zealand. Yung magbibigay ng advice or payo. Magbibigay ng payo sa ating mga kababayan. Ano ba ang dapat nating gagawin? Just like ito,

pinaka-importante dito sa New Zealand na kadalasan or usually karamihan na ano, nakaligtaan itong ang tinatawag natin na will. Sa Pilipinas, pag gumawa tayo ng will, parang traditionally, parang ano ba, mamamatay na ba ako? Oh, di ba? Ang will ay napaka-importante. At hindi lamang basta-basta na nag-subscribe ka ng will o nagpagawa ka na ng will, okay na yun. It will go through some legal support na talagang ginawa mo yan, permado yan, lahat-lahat. Hindi lang kay basta ka lang na sinulat mo doon ang 1 billion na kayamanan ni El Capitan mapupunta sa kanyang panganay na anak. Ang pangalawang anak, bigyan niya na lang yan ng kwan, yung kalahating milyon lang, yung ano. So, kailangan mo yun. Kailangan mo talaga ma-stipulate at mapipermahan sa harap ng abogado. At madami pang ibang mga kwan. Hindi ko lang naintindihan gaano. Kailangan mo pa yun siya na it's the lawyer who knows about what to do. Para in the future, when things happen na hindi mo inaasahan, nagawa mo na ang dapat mong aasahan. Di ba? Ganyan lang kasimple. Yan nga ang sinasabi na binili na natin ang sakit sa ulo. Before pa sumakit yung ulo natin, meron na tayong, meron. Naggamot na natin. Di ba? How easy is it? Tulad sa between employee and employer. Hayaan mo lang yan, okay lang yan. Kakilala ko, tito ko naman yan eh. Tito ko naman ang employer ko eh. Hindi yan maano, hindi niya ako yan aabusuhin. Di ba? But yet. Tama naman, wala namang tito na nangaabuso ng pamangkin, di ba? But yet, for the protection of everyone, kailangan talaga merong ganun. Annual leave. Sabi noon ni Tito, ganito lang. Oh, di ba? In your understanding, oh, yung sinabi niya, pero hindi niya yun sinasadya na ibibigay. Sinabi niya lang, pero hindi niya ibibigay. Oh. Yung mga ganyan. So, also sa mga business partners, yan, madami yan. Bakit nag-end up na mag-away ang mga business partners? Di ba? Dahil hindi sila nagkakasundo. Hindi sila, may mga expectation na hindi nangyari. Kasi hanggang expectation lang sila eh. Akala ko kasi, di ba? Akala ko, sabi mo. So, everything need to be black and white before going into engagement. Kahit anong engagement, basta nangangailangan ng mga legality, kailangan nyo talagang maggawa ng kontrata at mapipirmahan into the legal, kung binded kayo ng legal authorities.

0: Lahat na bagay. Lahat na bagay. Kasi may mga bagay minsan na hindi natin akalain mangyari. Katulad lamang, may mag-girlfriend, boyfriend. Girlfriend, boyfriend. Si Girlally ay bago dito sa New Zealand. Karating lang ni Girlally, estudyante. Napakasipag na bata. Maganda. Maganda si Girlally. Okay, dahil kumuha siya ng nursing. Oh, nursing student. So, kailangan niyang kumuha muna. Hindi kasi basta-basta din makapasok ka lang na makahanap ng trabaho. Kailangan mo muna ng may inaaral ka dito sa New Zealand sa nursing na course. Mga around 6 months bago ka maging eligible na nurse or working as a licensed nurse. Kasi licensed ka na from your country of origin eh. So si girl mabait, maganda, mapagmahal, masipag sa trabaho. Si girl lalo naman, ganun din. Masipag, mapagmahal. Actually, kaya nga, inano niyo na, binigay niyo na lahat-lahat just to cover lahat na pangangailangan ni Girlally. And ito ang hindi inaasahan na mangyari. Yan ay sa pagbabalik ni El Capitan after this very important announcement.
1: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
2: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
0: Oras natin is 26 minutos na ang nakalipas sa oras ng alas 6. At patuloy kayo dito nakikinig dito sa ating programa Kabayan Radio dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Binabati ko pala lahat nating mga kababayan, mga kabarangay dito sa iba't ibang barangay ng South Island ng New Zealand, lalo-lalo na dyan sa Otago. Ang Kabayan Radio ay mapapakinggan dyan via Southland Radio. Radio Southland dyan sa may Invercargill. At dyan naman sa may Otago is mapapakinggan sa may sa Otago Access Radio. OAR. Otago Access Radio. So ang coverage area ng Otago is from Dunedin, Cromwell hanggang Queenstown. Yan ang mga area, Manapouri. Isang magandang malamig na gabi sa ating mga kababayan around that area. Otago at saka Southland. Ang Southland naman, andun na yung pinakababa na ng ating isla ng South Island. At syempre, para naman sa norte, dyan sa may Marlboro na kinukover from Picton, Blenheim, Nelson, hanggang doon sa may Takaka. Ang Kabayan Radio ay lumalagugbog sa

mga area na yan ng Marlboro region is via Fresh FM. Via Fresh FM. So, sa ating mga kababayan dyan, magandang gabi sa inyong lahat at naway na sa mabuting kalagayan kayo. And I know dyan naman kasi sa dyan naman kasi sa may northern part ng South Island ay medyo subtropical ang temperature, ang temperament nila dyan. Kanina malakas din ang hangin nila dyan, pero walang ulan, magandang araw at medyo maalapaap. Pero bandang hapon medyo nag-clear ang ating mga kalawakan. So, doon naman sa North Island ay nai-air din itong ating broadcast sa may Manawatu People's Radio dyan sa may Palmerston North, or sa buong region ng Manawatu. Ang Manawatu is sa central south central ng south central ng North Island. So yan ang mga areas kung saan lumalagugbog ang ating programa. At para sa ating mga kababayan din na sumusubaybay sa ating Kabayan Radio outside New Zealand, lalo-lalo na dyan sa Pilipinas. Actually, ang Philippines ay napakadami nating mga followers, at sa Saudi Arabia. Dyan sa may Middle East, Bahrain, sa may Qatar, dami nating followers dyan sa Qatar. Isang magandang umaga sa inyo. Umaga pa ba? Hapon. Yeah, because less minus 9. Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, yan dyan na mga area. Umaga pa sa kanila or papunta na sa tanghali. Kasi we are ahead of 9 hours from the Middle East. So, yan. Lunes, Martes pala. Martes na ngayon. So, sigurado ko na bumabalik na kayo sa inyong mga iba't ibang trabaho. Paki-like naman ang ating Facebook. At saka itong ating programa sa itong kan na gipost namin sa my Facebook, paki share. Actually ang live show natin ay nagaganap sa my ating sa ating YouTube channel Kabayan Radio, at sa my dito sa my Facebook ay naka page lang, naka-shared ang ating video dyan sa ating So, by the time na ma-open ninyo ang Facebook page ng Kabayan Radio, ay i-click ninyo yan, yung link, para mapunta kayo doon sa ating YouTube channel. So, yan. Kung pagdating nyo sa YouTube channel, paki-subscribe. Kasi ang subscription sa YouTube channel is free. Pag dito naman sa Facebook, wag na kayo mag-subscribe. Follow lang. Kasi pag once i-subscribe ninyo, obligado kayo magbabayad kayo. Wag naman. Ha? Wag. Doon lang tayo sa libre. Kaya follow lang. Follow and share. Libre yan. Wag yung subscribe. Pero kung gusto mo talaga mag-subscribe, madaming salamat sa inyo. hindi yan itatanggi ng Kabayan Radio. Talagang ganyan eh. Si Meta ang nag-set up niyan eh. So kung makikita nyo ang subscribe, babala lang yan sa lahat. At warning, kung hindi kayo komportable magbigay ng cash, tulong, huwag nyo i-click ang subscribe sa my Facebook. Kasi may yun na payment. Kung gusto nyo, follow lang. Follow at saka like and share. So,

libre din yun. So yan ang ating ang dapat nyong tandaan. Pero pag yung iba dyan minsan hindi nakikinig kay Elcap, gipress pa rin ang subscribe. Maraming salamat sa mga katangahan.